ngam bong ngai sanu ong phayang chai wo kha kamara in pa kha sa ram bu kan de ku wa ma kha ra in bo ra ta de pa kha in ba si ya ma ne ga bon da ne ga de ni wo kha zia ta ni se ni bo ma ya se ni pa ne ka ma ta ra ni na is sa ra ni pa is sa ka ni pa ra ngambong ngai sanu ong phayang chai wo kha kamara in pa kha sa ram bu kan de ku wa ma kha ra ni bo ra ta Don. Mungkin tak don. Supaya bayar.